Pitang ba chibi ni molam gang manze ti le ti dakshe umdin tau. Ta nisha chik molam jirang tapkan maralil samay bi khong zi yakse. Ya da birwa na umdin chik da boya kawa chen chakba chay yu ga. Chik chue ya yik ni chue zujuk tanda zujuk gimbo ni siri umdin yu teka. Ani ngayi bine sangye ki tanda biru zi zubuk duye che. Chik ngayi chue ka zawa yin ni mishinu. Kei lunbun din teka kye yakse. Pitang ba nang kamay ya ta chutme je ngayi be 자네 미루 그걸 통한니 약마타간 움진대가 계속 놓으시오냐야 다 봄지기 몰람제변 움진이다 이 봄지기 몰람 덥지 백이 요지기 퇴야 아 다 비드 몰람 가만제 록저리 게 백도 삼야 듀리 마라삼야 비 람상 몰람제 진에다 보니네 야 다 봄무시 몰람 무딘다 뒤른 움진대가 끼야 최시야 바제 템통에 움진 약도 내네 이직 토 독답 약간니 요답 약간제 너희야네 Bene, Chulun, Bene, Tabla Keba, Denimu Keba, Chigumdino, Namdataga, Nejia, Chig Beckett, Molam Tabu, but Munuchi and Nino Shone, Yokjig, Molam eat Tabu Murini. Daji Huje, Lambuchi, Dead, Ejenovis, the Lambuchi, Sambuji, the Nishele Biri, Molam de Dobu Nyakdism, Zin, Ye, go down the Ognajig, the Legaya, Kalea, Sadu or Yakanjig, Mdindi in. Tak ni saya beri malam di top jemur samya. Tak pinang ye si malam dindi samya. Jebelah dia ya zuje. Tak pisah le jik suka si malam tiang tapkan munu umdini rai. Ijak boda biye simji desa munu takjuzu tini umdini misinu de rai ya. Tak biye kongze ya. Ya tak biarlah nang umdini jik ngai sa imu gori imu umnang jem kalai ya kudin dia kena ni saya sih kadi misinu ne. Anak ngai biarlah nang jik bene jebuk cie jebuk duje. Biruk ni budu inada, baksara inada, umdin teka kie yak singei be ngone, biruk che yakan ba zawinine jik yak marasu tini, eje barse tongan, umdin teka ngay jisu nou shuanye da, langbuchisi molam umdin itao. O langbuchisi molam itaba je, jaro, aktisi tue yakse, a zay da bi lokyo molam gama ze dukja umdin itao, nye yakse, aktiki laksam namadakbode kie yakse, da bi langbuchisi umdin ya yakse jik, Chek Baje Tombuk Duje, Nay Jigone, Sanje Gitemba, B Nubuk Duje, Nay Da, Janja Simbus Chimbuk on it, Dubitaka Giaxi, Chikta B Molam Lokdaya, Chek Baje Tombuli, It Bene Baje Baji, Munu Yaxi, B Twenty, Nay Jisuno Shonya Yaxi, Da Bene Molam Etau. Dajik Huje, Punsan Benang Punrasum Din Buzi, Losang Sangji, Jebuk on the same Nasi, Yang Molam Ji Etau. That, Birbasi, Chabacha, Yuga, Tagogan, Sanjay, Tamba, Jimbuji, Zubuk, Duje, I think they been a Dambe, Chet, but Tirang, Munusuya, Jejuya, Jurgen, been a Lotawa, Del Samunu, Tablu Keba, Tengimunu, Namadabataka, Jehaxi, Sanjay, Yakmar, Gas, Nangu, Sumu, Nizita, Umdinba, Chadang, Bajibe, Madang, Ta, Bojeta, Juriaxi, Yakan, Tengimunu Keba, Tablo Kevin Noteka ngay jesu no shionye da buzutisi molam itdao. Da izik yuji rikki bumu sherab jiki sherab jan jiki de molam gaya tabo nyene da birib bunzan nimur birib bahanang na gegan bahanang molam tabgan bazi chakba chayogu takubga ne badesi ne sanjeji tenba zuik nyo lasokbo ne bazi ne sanjeji tenba jingjong besum ya yik nyo ne bazi ne ngakbo Nibijan ga ye sungkyob ya yik nyo ne badesi ne jik da sanjeji tenba rinpochi yunningdu ne yik do naga da umdin ya molam tabuk deje ee indi nene dambe chwe baji chazang be brigan kebe tablo kebe be ngone chokdu gyurwa umdin ya ga ye yakse ne sanjeji yakma nangyong ga yinbul danje yinbul it baji tirang mulusu yigar brigan jik Kebu umjun tega jisu nou shuonye ya da bumi shirap jangi molam ji eh tau. Da itki masadu eje damaji nyakan bajige nene shenyang deche tenpadang simjian la panugo na molam tabgan bakdu meba desha munu si molam dengi munu tau. It tau si tabi molam nam malibar juba nini na. Da iji molam tabu baji, drebu baji, dat na uje go tabgan baji tigrang, naka tirang mulusu tau yakmar drebu ji Gege Rasunine, Nadarang, Tamolam Tapkan, Tezi Bujigi, and Gip, Chigi Gip Taka Giaxi, and Sanjay Tamba, Bene Zugan, Chigi Umdin Temdakang, Jesu No Shone, Molam Tabuk, Jebujigi, that's the Dukji, that also Sulonine, Tade and Chiakan Jebu.

Ni umtunya ya malam tabo ini nani pina komne munu pina komne ini dah bremne juk beh kim juk ni umtun munu cik rejuk rangsa cebu umtun doktor top tumbur ni. Dah izik minu thor minto puri yaksi cedun sya minto puis dah malam tab umtun jauh ini nani dah izki rangsa doktor cebu je silap tu ini dah jauh punsun tu miling wane punsun tu bene umtun ka tab tayuk cik dah jinap umtun rangsa jodoh tumbur ni. Dah cedun sya thor boy puri yaksi De molam tao ya son tao yin na ni rang xia tok tu jin lap ji ngui du ji si ru du yin chu tim number da bo top de yu ne un jin ji ge rang xia e tok tu jin lap no mu ru ni da mar me chue me ru pu ya xi ji molam ta ni son tao yin na ni rang xia de bu ji si ru du yin ne marik pe mun ba rang da de si di ya xia na rang xia marik pi ji ge ka ni ka ni no bi it ba tham je pe ne mu nu jong ya xi rade yuk chik tok tu ngui du ji un jin tok tu mu ru ni ijik da yonjab labzi puyu ni umdun ya hayaqzi thol son da hayaqzi yaw inen rangshya thoktu jebuji rangsim diumunu bine chakasik yazu la sokba dungay tem umdun ya la sokba umdun nuwa tamzee jik munu shong giyuk ngayrub udun thopju mburu nye da chedun shya shyezee puyu da molam da son da bo inen ane ane rangshya thoktu jebuji shi zirudu nye ane tingye zingi zek tsuyotayu tingye zingi da zee bane topje bine jinjuk munu, jujuk munu ngoto, bine umjun tingye zinu seye ngoto rangshya zhejuk ni wangjuk, umjun jik drebuchi rangshya reju muru nye. Ijik da rolmo, bubjula chehe ni umjun yaya chebu puyusik, chedun shya umjun yao ine nani, da rangshya drebuchi, shubuchi rangka gaje mili tau ne, gaje ziyakta nene, bine shenme siga zarzo siga munu chuji dra, cho chokzu, chuk dra rang tuesu umjun jik rang nyinjuk nu ni, rang yayuk nu, umjin ga da jeyuk jik da rangsha ngui rup reyu muru nye da jik sinyan nye ya umnang puyusi da puyusik da chedin xe molam tabo inye nani rang jane bobo bene pungsum cho ga jege na tsetse gumsum nye wala sokbo ni da shat marasu nye wane mege nye munu pungsum chokbo umjin ga yer jeyuk jik umjin topji muru nye da chedin xe jibu yinbur yerka yinbur umjin la puyuyak zi jik da rang soan tabo inye nani rang che shubu jengi na ane yang nyanin git diwu la sokba chik da mat zijidi nena zumb minanga inne bi matjadudu nyanli diwu nyimu la sokba ni nyan nyamu ni nyimu la sokba umjun sung bina changbe yang bina mungitka shatne kiasi nyanu inene kiagitka tosu botbisi nyanin bojega tosu ngoto sung bina changbe yang dar umjun be topjuk rangshya drebuliki muru nye da jik yuze chudin xie mandre puyu yaxi chikda zuan tabzi yu jiawu inena ni rang xia ni dada negab tang taldu ka bine drebu choni yungzu zogde yu umjun ka jie yuk jik rang drebu topji muru ngodrib topji muru ni da mandre xia rinpuchi nangyi xuxu yaxi chik yar mandre puyu su niang zuan tabu inena ni rang be uxin pongba bine jian bu zung tup umjun nauji zawin yune munu zhongge yaxi bine namge zue dang Anyeu, Namge Jing Adam Munjikasin, Jigzin, Shu, Namasadungo, Undinka, Jig Jayuk, Rangsia, Mudube Top Jimurini. Da Shimbuchin Nadun Shuri after Mandelu Puis, Zuandabu Inan, Rangbe, Tishubuja, Gizin Nadun Shimbuchi, Gizin Rimuji, Nadunga, Ben, Long Jayuk No, Tadu Yanla, Dunga, Danu, and Kutop Jugno, Undinka, Dig Rangsia, Jebu, Mudube Top Jimurini. Da Mandeka, Man Nangi Shuri after. Mandeiru puis diang soan tabo ina ni duwa namba si inya rangsia kokpanya ne ta bine neribuzo chongne inyi la ni ta minu si ne inyi wala sokbo ni gangze ne nazi maap umtun do ba ji tamje munu xiong yaxi ane ne ki jeba le tar yaxi lul ne nazi inyi la zao inyi munu umtun ka ta jik reyuk jik rangsia ngayrib topji muru ni ta nipu ngayk mandei shu yaxi yar puis ya soan tabo ina ni rāng sīmā nā zhōwā yū ngāk tam jē dūngāl bā mūnū yōng yāk sī rīk ngā yā nā gyāwā rīk ngā kā nā kūh ūdīn tōp jīk rāng sīyā ngā rīp ūdīn tōp jīk mūrā nī yī jīk dā zhū ngā ngā dāng bū nā kā ūdīn mā pshū rī yāk sī dā yāng mandē pūrīs dā chū tīn sīyā sōn tāp sī yāng rū yī nā nī cī jū bū jī kā yī nā rāng sīyā bēnā rāng yī dā bēnā sābān sī tī tōr tōp tī nē nē tēnī mūnū liu nā mā dāk bā tō tī tāp sāk 大大不摩索

0: 다 조소 쿠션 제티 고셔 버 텐젠 란도 페모 이제 고조 제너럴 세크레터리 제티 고셔 뱀 세링님 어시스턴트 제너럴 세크레터리 제티 고셔 렌지타시니 버레 이제 고다 저다 에즈유 멤버 한게 마프티 넘버 토들다게 라이나 나오플레다 저 켠듬 덕제 염지도 건제 가다 떠온 컴퓨터 디스틱싱 데이커 아처스 켠듬 다 캐비치는 것도 녹니 다 저 네 고셔 도지 칸도 답이나 딘자바 임보 답이샹의 컨디션에 다우서덕체 림프 카터 제베는 고노 개기를 당가다 텐쇼 임보 데딩 프쇼 임보 다이다워서데 림프리비야로도메 이제부터 저 캐테고리가 슈르고서라다 림프 제베는 고노 이제부터 저 냠주 롱간체 즉답이나 닌 카터데 도메 오래 닌 카터메다 개개 노나 미지코데 나마 이슈
1: 레슬라 다우서 같은 냠주 롱간 캐테고리가 됐으이나 category sum mo to denom la
0: les
1: sum ne che chi ning nga nisik tor ning jibli de ba prida chi
0: les
1: ichika butkak chi de ning jibli tor chipke tap de ichik ge ka te ko roi na ning chipka tor gyur ning ga dang shat mo so chi pidang du chik ka nyam chi long chu ni
0: les ne na nobre da na sinder category ga ta ning chipke dyun da kon bore ning chipke dyun da ka de na kru ya ichik ko da junior chi ning jibli gyar chipke pe ka ichik sab junior chi ning nisik gyur
1: Chip the Pedro Cosanime. Magic district ka pitka pair buzaraga na ek pair auto mladan na khosum ka nyamshin longa nila
0: les pisok tan mo tega nga ta audience na rechi do ina indian round bo ga jin compound bo ga jin ricker bo ga jin ka ta tiga na de chaje de mogi me da ore ta ja pulo ichi ichi ka ya je sui sui la de no ba
1: ta ichi sum ka de ja pulo khewar nom la indian round bo nyo chi de nga ta national level ka ma to la tene international ka ke chu bun me
0: les
1: ichi godindi no lo yene chik nga tang indian round bo nyo chit nga tang lishing ning nga tang shing rang ni me
0: les
1: ichi ku compound bo nyo chit di liye tom sho ichi bina chu mi chi ye siti bina yung ya pura chik dya chak no kya war di ni ichi rikab bo nyo chit di nga tang kya pel mo sun zin lo yung ni yur ga po yung ni ichi bina iti ring ye ring sho ni ichi sumka dya chak no kya war ni la
0: les ichi ta ozo tan target chit te kya nga nga nga nga Body meter, Tunji Denga Nola, Body meter Kinsum Nola, Body meter Mokchi Nola, Body meter Kenya Nola, Tanja, Nakatagani, Targetore,
1: Nomla.
0: Ijapota Ichi, Devinam, Sigati Yangata, the precious subgener in the Lanshoya, Sinder in Tarnshoya, Jangarishoya Nova.
1: Him the Pita Chidang, the meter Chilenge, Kelly Kelchik Brega Pondola.
0: Less.
1: Ijiko compound bonyo jete meter Mokchukninga Pondola.
0: Less.
1: Ijik Rika bonyo jet Nadang Dunji Denga. Dunjuk ni ngapong doila.
0: Lepas tu target berapa tu? Tapi ini kita point katang no boleh tak? Tapi point kaya kaya doa ini.
1: Ini point katang je nektor cikai tu pun niila. Dan ngatang kinko ni je ngatang condong naka yosutur nyamshu longan cikai pompul bidang dodam baju ni ya. Ini kalau gay kor ini point mana ngatang mana angin katang mana gawa nasulo itu ya ya. Itu garai syukta je ngatang tumya mangda sunyaksam itu itu ya doila.
0: Lepas tu. Bratan so tanga tang tawa indie nindeni so tsulche dechamuno da tonang yakan ni meore tonang ya tanga ta mixek shenge nang pru imota ta school ga jang no imbor ta ta college ga jang no imbor ning it menu ke da baji de menang school tonya so nga ta shenge suro no be it ta da menang so archery ka menang tonang yakan jo ni ijugo da nga tang football ka menang da shenge nang da chamuno tonang yakan ni badminton ka da chamuno tonang yakan ni Tangata Dadati Suga in the Chingata Town Districta, Simoka Tegosurana, football name, badminton, Egypt archery, Utendusums of the Shamanum, Tushanata Tandaya, the Shaman Chapter, because Unimore, Tangata also football guy near the Shaman also in Yamjalongani, Coach Tisikri to Lobiba Shada, also no bigger Jesusanola.
2: That is such a question that Coach Nenula, the Indian Rambo Cocti, Madame Dino, Benan Teju Shogakimur, Mohini Krinia, Tabinang Tomet Kashidi Guinea. Iji ku le kashidi gini iji dati ozo ngatang rikab ning iji kongpon bau ka ngatang ta ngadik kujo pema khandu la binang si kamya iji ngasya omo dati kushdi tsukunu binang le khardi le gaman iji iji binang shikwaha dati giru chebe ni iji rikab bau ka per blingo dun ni nula iji dati kongpon je dati sukadi mun iji dati otongo ning ya